bona wena go sa sebambenyana two sondela ke taliso ba bona round two a ke banyana ba di two by two ba funa la bafana ba masupa ba school mina funa wena go sa sebambenyana two sondela ke taliso ba bona round two ngo ba so dlala la fake game shy spin ke kure o sa so ba gena nga le wait emba me pushing number number nga le ndlela skandala ngo ba so dlala la fake.